dungwen ma wara lo yo sa pa e kore kom ke pu karo mo ko nyen lo re yo yo yo wa ko ya bu kere bi me ku ru ram ko wari ko nyen do kana ma do pe ti e ko bi e we wa ko be ro wa le wa ya para we wa ko we ro wa le wa ya para wa ko le yo yo ko bi e

0: diana bu ba bi na tim li nekkol ko ñu waante be la ba ba kayen ko aya ma di ni wiya
1: E.T. Winyo Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio.

Jeno moka titung chi mister wang mai yen okore. An nir mo achiel, an doka di chunye we an lim pa wara, petwer la la ta. Dok la tien ma an anyuala nyuala, petwer la li rok. An achiel wot pa ka oma laba, ikar mo kono mister, an no kono jan. Ha, An nir mon weng bok chel biye jinja chi aber kitam ni kwak miyana boi di ikin ge kono. Eto mon cha wang win gen doma doma man tugi li chunye Gena da tema yene. Ana chunya music mo magwa ko na paker ke nying miana boy be locos man. Chiki kuma be dan ku ponka na na maliet. He. Man na ke na na pori ngara mo pori ngot beleti. An mi apori wa mal ko man tugi nan Mr. Boy be locos man ki kome. Ana wachi a boy. Ayela don't pay. Ki kuma be jo wachi muze ka kumanda umira churi gangwa ko chi nen pa. Ana wachi a boy. A boy, kona na team kid meno kono be mad. Eto aner choka war len cha lo dan ki kona cha wati ha. A boy kar por ki pigi piga dado. Wana chir war ma chir gangala dear boy mister. A poor little loro nanga mudun.

Paladina. Ke kuma ba ka ma organ paladira boy mister. He. Ana na ka jo wila wila ot ngato mo wila wila ot kono. Chi a ber kitam en ko madam se ki ko ma igwa eno. He. Ki kuma ba ana wini ka nyeri pa nga ta pa ni mami an yer le peri. Ana wa chi a boy. Good. I karma dan nan ke pinga pe mer ni anga mer. Ana tu gi chelu pe na e a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. E wa ta chwi du cho ki ma. Cho o lo wa ko mo babu do ke nan we ti ka yatu me gi dan ke chwi ni ku ya we ha. A boy kar o la ga da do. Kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwai ko ngar cha ni nya dundu. Nyakiliri yene di chi ana na ki kome ana wati mana yeah boy ha ana wati lu boy te ana ber ki tam ene gwa mama ne piana cha chi ger mama na poka poka ne pe kar la lu mama ne ene dok chi ana ne boy lu boy te ka ko ma ti put geno pe e cho wati muze wa ka wati leba chole ti ka pe ngeyo yin pe ngeni diang muti ana ye karuke ana wachi mana ye boy ye yeah.

We tur an amete ki pene kwa madam se mister ci cho wacha ni ka kuore manok i kar ma cho do dugo cho kong do le ngata ya ko dwaka lokwe cha amone miana wachi war be an amia cha dwaka ma ene ti yeni kar miana no te amber us girl pa one at anone ci ki min ruma chi el kinge kenyo mister a kuali tu lor nanga mudun he ana wati lu boyte anna ber ki tamne ka twar me ko mo wor wan kiri wako chimi win lok ma mane ma in komiti e to wati mu zeti makki jaka lok an pe done done wi ma twal ki kuma be anti ki dakona ka ngar en kamegi dong pe ba pe yel wi ya en to kai bi chierba mange at ken keno at mo mala tiana nya mo ber ni me ci pen ki ken ci bu nyoto du gore kam yana boy ki kome ana waje ka kuma na yel dong pe lu boyte gena dong pie yini ko argan ana be dugi speed te a cha ko wat kuma no mera anena a wini ka chowa dikida kana ni e nyakilir we gatwa erba ye ro ma tinu yor yor wa kiran muze duguni no wati o ticho duju we a waje o mana ya boy a yele don pe.

kawaje mira mun yat mak luone cloro kon yen ki pana de ene nan mi anati anu kiri ene wede ha aboy ana berga nan gine way kon gen ki de kar man type yat manyen ma pur kata kara a yele don pe do latin an bana winyu wile moti yele kan tamne ka tiu ki yat ni ci olto ram ke la la la mo e kawaje muze yin ka ga wati lok pe winyu kong de wa tel lega ana wini ka chochir ton lega mo ma pek ni ruba ruora tuetian jomatika biniu kan kan wang ma ti o dek man ya ga gutuji tutuale wele wa man me ir getek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo o bet pe cha me cham ki kwan amen ana wacha boy dekene don ker yo poroba ci twar ber enta boy wa ka wachi ni yang muti ni an moka riyona moka tellare ki bi kor ki speri gen koro he jao chamo ni ma bere ari lu boite jao lilo ni ma wo were yoko tiene wo jao chamo ni ma bere ari lu boite jao chamo ni ma bere ari latina jai paro loka wo ari lu boite e aboy jero lok di diango.

0: Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio.
1: Wanna pali dati ako niyang kid. Hello. Alman wunugwaka wunukia poli raja.

diangjo apiro pia mi pego paro mena. Pero diangjo ami opikado. Diangjo nuori ageno. Agwa ho diangjo ami opikado mena. Ha. Jawa ulo berimon. Ula jo ugo chunya ulilo diangagiri. Dina pi pebi madoture te. Koba berdo. Well, baby, go, come in, go, make it now. Lego. Well, baby, well, bang in, chow, get a Lego. Bang it in, yeah, papa, what I want to wear. Jummy, long, I want to you, can't long, buy, and I'm your tongue, want to take to you. Don't me, oh, chow, Lego. Your pal, I'm going to go, come in, go, make it now. Well, baby, well, bang in, chow, get a Lego. Bang it in, yeah, papa, what I want to wear. Jummy Lunga wano ti yu kan longa bae no mi ota wano te ti yu do mi o chaki lego aya ama lego tumukwa jena na mario tiye ningo miyange lego do tuma jena na mario yin ningo wao karo abiru ponye weko beko mito leye mono wuna iwinyo eto joke no nuwa kori kiri nuwa mono nuwa wiber le nuwa de ki poa poa bo Agua diang jami opika domina. Kore diang jau nuori agen. Ula jau uko chunya. Danga kire pi baby madoture te. Awenyo. Gini ko ti mera wene yon lega tina. Yange. Chia beche lo di ko chon. Wanu winyo duru kok dogi. Wani duru ni tia kok tokwene. Duru ni koku lor mom. Duru ni lo ti ya pala. Karape. Duru nuo ti yo go to al come to go bim Ariamo Amo ele kona ngoro Ka Gino ti mer kwen mi ange Cha be chelo di ko chon Wan wi yo duru ko dogi wan ni duru ni ti ko to kwen ma duru ni ko loro mom duru ni la ti ya pala Karape Duru nuo ti yo go to al come to go bim Aya Aman reporte tu ne office wal bank ninga Kobi Reporte tu ne office wa ni just pay ni no ya de go chonte or come mat ni mat wori om wo diang me opino pu yon yoro yori ma date woro ko jona tin kara ka wi yon de Emaluang ma joka yele nono mina Agua ho dianga chiami o picado. Nuore ageno. Lem lema lo ang mia yeli nono. Riporto ni o pisa wal bangema. Kobi. Riporto ni o pisa. Ni juice pen ni na ya de go chonte oro komi mat. Ni mat. Wori yom wo dianga me obiro pu yot. Yori yori madate woro ko jonatin karaka wiye yot. Karamano legatina. Emata dugi ngwati yo. Rwate ngwa tutu ye kul kuna. Koba. Karemaru tuni dog awi. Imaru nuo lojo tuyo dange kintia ye ye ye. Imaru gire te do duo chino ko. Mira luong baba ko bineni. Baba bada. Ikobi maru nuo. Ikobi. Karemaru tuni dog awi. Imaru nuo lojo tuyo dange kintia ye ye ye. Imaru gire te do duo chino ko. Mira luong baba ko bineni. Neno kana dungo raiba. Dimo no kene. Bengi o. Puenye tino. Atintia ke lo ripota ber. Ena choko ni neno. Ota papi guri ye che iwe cho ye tukunu. Imaru wari chio baba niya mono. Luo eh. Baba, yini bura bura ni. Lo noro bini ya wika jado tuyo diyanko etine tunge. Dang lo no dobo, lo no layo diyanko. Baba we mongkwe wari neni, tiye yi yi yi ya tunge diyan. Miya yele nono mina. Limmega lo agjoka yele nono. Agwa kodaka chami opika do mina.

0: chunke de wer kwaro
1: piyom chunke de wer kwaro
0: pimara me pachu
1: pimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela loko kamu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.